0: na ɔmɛka ye ho na ye ni dwuma die ne mum fɛfɛɛfɛ abɛdwafoɔ atena se bosumi we ya fe ni ɛhyɛ ase ɛnu nti wɔwie afutuo ɛwɔ me nsɛm ma menka bibi kakra bi nkyerɛw adeɛ baako a ɛkum nipa paa ne sɛ most people don't fear failure but they fear being seen trying what you say ya ye ni aba ye ni aba ma culture combo lo bo nyum bi I've tried to make people understand I tried just like obi am pese ye be hunu se wa bo modern ogusu bo ne ho modern se be ye o pese o live fake life ye hunu se sa nkosi hwe kra na ni gemu but see be hunu se oh no tonsio no ye bodwa no chichiri bidie na ton wa bre pa nipa mpese ye be hunu se wo bre but ye be ye de ne ma be katakata ye ho ye kwa ye shrepe ye shrepe wo social media me nipa hunu se ye ho to ye enso widie ni mu ye bridi enti misrew se wo be ye shrepe ne be wiase na wo be pem ani se wo be nipa hunu se wo brefo adwuma bia wo betimi aye ne eye ti misrew wada bomoden busumi we fankoden ye fani aden ye ye de wo betimi bia mentie de nipa ka yire wo ho na kituo na wo ye ne kakra no eso ebeba mfaso sense wo be shrepe ani na ma yiase social media ne be wiase na be kofie na de wo be die mpo eden nti don't fear trying but rather fear being a failure eno na me de ema wo awie evangelist de graft ade watena se ye wura bosumi fufuro pepa ye nkoi papa na wo te se
1: ai ma
0: ene abiyong wo se ye bo chinese won hu de waye me
1: oh yeah
0: me
1: hu sabe konju
0: enye izo me hu de me nyam home
1: crest china kase ka ti konju a chi konju eso bia no ho fe
0: chi konju nice eh me a
1: ho fe
0: oh thank you
2: no na chuchu park
0: chuchu park eso bia
1: eso osu
0: eh
1: chuchu park
0: bueno e friends eh kimono ani e bere adu ni adu
1: fra fra ni kase wo se ma kan na na haria paria
0: yeah
1: na haria paria o ma didi
0: okay
1: ene di adu ani no miam yen
0: kwai
1: na haria paria
0: okay
1: na haria paria
0: okay
1: na yere yini paya na haria paria na yere
0: yini paya
1: lai ne chese on se ma kan yin na ni pawo o de tem bi atrai se o be o ya de na feel wa ba e no nche se wa wie ya no o nipa no ho den pa ne de wa ya de feel
0: okay
1: nipa no ho den pa
0: de wa ya de wa bo ne ho mo de na so
1: wa din kugo
0: na wo re she mu so beti ya sai
1: ho den pa san ko fo no o mo history wo mo anim
0: okay
1: o mo ho one ne yade ahweni
0: okay
1: adinte onyi nkugo ntum do ye na anye ye no ohune se do ye na anye ye no ohune se oh another chance
0: yeah this September a new beginning no
1: na bob do ye ne bob onim sa history no do ye bob ayeswe
0: debi
1: oyen 999
0: wow ansa na ye eish
1: computer oyen 99
0: now what you know about when I try and find
1: out what say I know you feel
0: yeah
1: now you know what you mean sure minimum baby or call for your first one will back bear man call for our born in a car bear money channel for son in a baby woman you know jano back on son in a bear war back on jano see see I'm an okay say I feel when you're sending in our area was if you man
0: wow
1: my man okay to go cancel
0: trying keep trying keep trying o
1: one ne ka so say me kunu nyama we no me na fake
0: aw ona say yesu ka che oba na no wo nsio na
1: that's right
0: o say meme num ne nyina no
1: that is Luke chapter number 4 verses number 21
0: yeah
1: what ma say enti nipa wo ya de na hwe aponchere ne woni ma wo fa na aponchere na
0: ni
1: ma o mo na 5 no mo ko occasion no unsa aponchere na ye ai marriage
0: ceremony. Okay, I'm punching
1: for one. Na adwe ba kun wale.
0: Ani e wow.
1: Omu kono. Na ima punching nante omu ruhuri.
0: Okay.
1: to mu huri na amana bi wo ho na ba kokoto mu
0: mm
1: toto amana ni na ka fo ni gina soro
0: mhm
1: enti na do da amana mu o se muntwa me na me yama huri aba nyako amana ni mu wo huri ama enti o yesa anu na nkofo ni nuanu me gina soro ni ka chen se jai na be pira
0: jai jai
1: jai na be pira no huri anu se jai ne yakoka akire aye never accept failure.
0: Okay.
1: Failure is a sign of someone from Satan.
0: Yeah, can I find from?
1: Laira Peria.
0: Yeah.
1: Nahere. Mami we. Me can failure. Nahere Peria.
0: Okay. Okay.
1: Neria.
0: Yeah.
1: Neria.
0: Neria.
1: Nah criteria.
0: Yeah.
1: Nah.
0: Nah. America only uncle.
1: Nahari aparia beri
0: ya
1: nahrika
0: na
1: deliver
0: na deliver na deliver deliver hoya baba joye baby and we deliver bam ti yemese ya na yenko yenim yera bo sumi fufu Mr. Ogadavim na yenko na nka me mam 1 minute because and then nipa nchere nipa bam wabu kabibi kakra
2: ohima
0: ye
2: and rich
0: Mm.
2: Me nuaba ma bi wo US.
0: Mm-hmm.
2: My friend be 100 times so
0: on fa.
2: Mm. It's ofra me. E no se omo wo ba bi ya adwuma.
0: Okay.
2: Na wo de me call ni kire na danfo broni bi se. Maami we me pena sempa. Na be mo muda. Wo fra me be 100 times me fa.
0: E
2: so se wo fra.
0: Me de ni bia.
2: Me, me mama be mo muda.
0: Oh.
2: Ye ye nipa.
0: Oh.
2: E dru me bi ohun. E to da adwuma mu.
0: Yeah.
2: Bibie mo se de wo be mo bu na ro ka nya ho.
0: Yeah.
2: E wo hu se. Ye wo me kwa nye se na mete.
0: Ma be du se dia.
2: Ma be du se dia. Na che se ni de so ho.
0: Oh.
2: Enti ni kwa so mo wo be mo bu.
0: Da bi.
2: Bibie wo ye bia mu. Ade ba kwa de bia me sire nya me ye nkwa.
0: Mhm. Wo nkwa.
2: Se wo nkwa.
0: Timi ye ni nyina.
2: Wo no ma hwie mu a wo hu se.
0: Mhm.
2: E no ma ni hwie gu a. Na hu se ha kwa ma mfa nhye ye.
0: Mhm.
2: Tu ba hye no. No wa hye ni ye.
0: Yeah.
2: Enti de ye ka che agrefo ni etie fo se. Uti wi ese ma wabe mu muda.
0: Okay.
2: Minimu obi a na ne ho tsire no. Pa ne nafofo ka tie ne se. E ka tie ne masa momo dia bomu aya tie da.
0: Oh.
2: Enso so ne di
0: mre. Eh,
2: edu mre bi no. Ne baba akoso wo sto mu tomade a. E na maami bi bai wo tompa bua. E na o sante fa mpa bua no ko. Ye na na ye ni abu mu aya tie.
0: Oh.
2: E ne be de nyame dia ba bi.
0: Oh.
2: Enti ne kwase obia ma wabe mu bu.
0: Amen.
2: Se tie bia.
0: Yara new man to move lady mama 1 minute na menko
3: in life
0: yeah
3: to be victorious you have to be a victim
0: mhm
3: enti abrabo we mu no nya obi fiti ya na course ro
0: okay
3: aye steps you climb it sa wo ko no obeto nyoma e de obeto nyoma e nyuno obeto nyoma e sawa enyoma bebre na wa abrabo nim enti akurukuru hwiase bia wo nam bia no one kasa encourage yourself
0: okay
3: na hunu say you will get there one day omo a eno maji din nyina they were somewhere no more from kra and despite omo come story enti ehwiase no we are victorious. I was so unya story bi and I will catch it obi. So why unya story bi behind your success? Enya papa.
0: Enya sem de kra.
3: No kra because ya wo mo a omutimi e bloomy boom. And onya kwan pa. Na nipa ne fa so. Nti enche won se na enyoma se e ba form. Nti abrabo no e yen kakra kakra. It's a step in life. So
0: Aya boso me asase enti ya to be a mouse se me ma wa ba mu mu she hoden wa nya test no a wan fa test mu a unya testimony ni bi ni enti su
2: enso
0: mhm
4: mere
0: aw
4: me ma ma ba mu mu o me come ni eya mere enti o kai sa anyum ni
0: me ma ma ba mu mu o eya mere
4: o sharp
0: me ma ma ba mu mu o eya mere enti Me mama
4: me come anim
0: me come anim
4: me mama
0: me
4: that's right
0: I am renti me mama be mumu
4: that's right
0: enti ya be mumu ye eh mo se mo ba yire ye time cry ye sit in my ye be ye bi ka kire wo maye e komo pi ye wo fi aya ye ba be die enti misra wada bomade ne yi wasum we nuru how do ana wodi nkomo bi be boy sa adiza alasa kwan a wode na fa so no enya kwan ketwa nuru wani abrepa dabrabi wuvim na de mame ni swa e wo fam said e wode an wode bo wa mane e wase ho no match your voice ana hu hu oba ni nti what shock ha awi ade na de unam wa faja na
5: Hey,
0: man. Where are you? Where are
5: you?
0: Sister. Sister, what are you?
5: Adiza.
0: Adiza, where are you? What are you?
5: I don't know what you're doing.
0: Oh. What are you? Huh? I'm going to tell you. I'm going to tell you. Like, well, babe, you said you were sitting with me. What are you? I'm going to tell you. Yeah.
4: Oboja
0: said me be sense ofaja
4: that's right
0: ba wa nya no
4: anti asie oba mu che we ni ntia
0: ofaja and e we wa fa bi asae bo bo wu lai bi sa no uche glory
5: anti we me e jo on pon an wa me dai ba
0: anti mami heat no na me mfanko
5: kaza kaza na ba anti mo nyum ana me pia bo anti wana me man nine
0: wo mo se o mo nte anti we ye training
5: ani ane mema enai ah omo ka de mu at the same time
0: akaza kasa ben ne bae de na na moko hu
5: understand
0: about what
5: ana abai ntem ko opi ahoma che anopa ya nyumbre 9:30
0: oh
5: ana abai fi
0: ana wa de adwuma
5: sister wasu oton later no ka che mi so oton ton sanyama o ebisi
0: anyama de spices no ne ade na
5: no crampo ya ko malam penyin ho no ko kan esa me na o me ne ne to
0: unim la dia
5: oh e busa na obedi maten na o teacher be tu achira me no
0: oh anu o chick no tu bise sa diza o ha diza o ye di adwuma no se
5: na e da wi crampo le dia se ha me pa se ka chira me se nti unya bute da ba krampo for my tadie na unsi emma me o ka kire mi se Quran mu aya ben na ba ya ntro ye ben na ba o Quran mu a kire se o ware oba o se oba no no adwane ma me me nko fesa quotation mra mpa de ho de me ka kire se ibia quotation sa
0: Quran mu
5: Quran no igana e wo o mu family mu de but enye de amount for ken kan
0: okay Mebo, o ajefo enne no komo no sere ko no sa na ko ore asie ezi ese a na e befa no ti wan ka sa no wan chim wo comment section ko ezi o chim wan ore sa ese na ye hu se because my ma fam de bia no ru se sa na wo kasa ezi Quran ni wona de no gan chair no e no chair na sa no e na ye sa aje se na ye sa yango
5: kakasa ba ente mo no mi ben mi anye serious bi ana mi pie so mi kwa quotation ti waduru adwane wura no ho no mi pie na meloko dade gate no ana mu se wo ye ko ana meloko dade gate na dade gate no so wono so ka kire mi se aya ne bag skirt ni wo ne bag mo fi dum ba enti se mi pie sa tam na kwa adwane a omo omo sha hall no
0: nti na be ma wa for dia na dwu pia kota bo nti aduane sa e den ye no aduane ma ovi nu ye no aduane ma ovi
5: nti me fi sa me wari me didi palate mba bi
0: oh all right for how many years ni
5: me wari 2010
0: 2010 16 years ni
5: dunya me
0: who did this through palate mba na form so didi palate mba bi oh it just a form no so eh what form so did the politics bag me so what you say me bu be a form ni the odidi fear and how did the abontin
5: hello Mindidi awante.
0: Ndi odi ni fie. Sa. Na na na ni esro no ho ana kwa bantin.
5: Tese.
0: Ya.
5: Me na me ntimi control no bi mo ye.
0: Okay.
5: Eh ye fa ne se. Se mi pie na wo ye ko no na wo frɛ ne papa ne bra. Timi mi ko no ana ne senior brother frɛ me e wo rinse ne so. Ana o ka kire me se mi na ba ne bi. O se me a mi ya wo trɛ de. E ma no. Esis wo ntem mu. Ana me si wo mate. Mi du adwane wura na enu ho na me ka te call. Ana me se ma me be tajo anu me. Nti ugu so a wo te be ku. Ana me se hu call. Na me peke call no na ye boy bi a ye ne te opposite se. Ose me ye ntem be bi a me obi a me ye ntem be ha de.
0: Ni pa kwa ne froza. Okay, na wo ye ntem ko ye.
5: Ana me ka che ma me ne se wo nje adwane ne se wo. Na ye basi se ye. Na me die mi. Na ko fi na mase be mo jina me pono anu ma konta su jina
0: mase be mo de sey
5: ode baba alasa
0: o sey
5: ode baba alasa
0: baba alasa okay
5: o jina the first veranda no hall no gate at the gate no mo hu why okay me buy the mo why go bu gate ni nyina head
0: ase wo no. Oh,
5: I feel me buy papa wey papa me father you ho.
0: O father be?
5: Yeah, no, papa say.
0: What say o no?
5: Eh, ma say.
0: Yeah.
5: You go through ho no ma where the dicka you give me say. Kakara gate na, kakara.
0: O say.
5: O say ne ba no bubu gate no.
0: Dabi kan wo house no.
5: Kakara gate na.
0: Me ba wey wey house o say.
5: She give be the family.
0: Ana make an o say.
4: O so mu bu gate no.
0: Okay, can't was o.
5: She give be the family.
0: Yeah.
5: Be the family.
4: O so
5: kakara
4: bu bu gate no man bet me aba. Man
5: dey. Oh, o so ye
0: dey. Na butre o.
5: Me ni obusia. Me ni obusia.
0: En chire mu me se kan house na no we wote. Aka akarom de na di imam kra yenko. Ba cho bi ti o.
5: She give.
0: Ni nyina na wo gina he.
5: Bebi wo gina, wo gina wo no wo gina no ho no ma na me se veranda ma pija na ga kra bi se.
0: Aha.
5: Ano me me ba me gina ho no ma se. Wo no gina ho no ma. Ano wo pa to ka ten se. Bubu gate no bubu no.
0: E de ba ben a.
5: E ba ben ma.
0: Ah, ti ase wo no de wa konta bai.
5: Yes sir.
0: Na ya bingi, yes I na ba me de se. E wa ni e wo no. Yeah.
4: Are
0: you feeling irate?
4: Yeah,
0: yes,
4: you.
0: Oh. Are you feeling irate? Hey, we'll be a washing pan into a bravo. I have been.
4: Seniori disturb me
0: every day.
4: Every present day, even when I was on the road to home, bro.
0: Neze, namaki onye get back to. Osu crowd ebo. Ini tibi onye. Do we echo?
5: Tebe bae na.
0: Aha.
5: Me bae na mbabi china na maesi. Ena boy na ofre me no so ijina nche ho.
0: Mhm.
5: Ena brothers bi so here. Ejina je.
0: Eti dan de na si wo ho angaza.
5: Obubu po no wiye no. Oyi, oyi de ba.
0: Oyi ni ba na obubu ya na adiza ho.
5: Na what hall mo.
0: Oh, eno ohwema o mo yesa. Oh, adiza. Enti de na si bi em.
5: Oyi akwara no, oyi ni ba de no ko he.
0: Na omu kwa nwa nka hwe, wu ti mi jina wodi.
5: manka de medunyame man tumem bie manu se because adeno na ase me hu bi da oh se me some sisters of all more quiet fro
2: yeah
5: me hu se me papa kwa kwa omu bi da sada so
2: okay
5: me wa pa odu case krampo baba no oba ya o besa ho o ma o metena se oba ya o sa pam nko
2: amwa ko fie okay nte se o ma fa dizard ne ko yes ena de biem
5: ene me ma ana o mo sa o mo na o mo de o mo ko e o se o be fa o property oba ya na o se sa me so me property kan ho na o de ko e
2: property be ya
5: me ma no
2: ah okay
5: so
2: ah baba na sa property ni
5: ah
2: ena o se fa o property kan
5: e de kan ho na o de ko e so nti emua man demand ejuma mu na blog half be free so be bo me na
2: oh kafa
5: me na enye so me phone ran kama yi me na na chiro me na no hu no sey e ma me baba ya wi e ba me ho be busa me sey dada na wo ye de na odiji
2: ni nyina na adiza ko u pray ni nyina
5: o ko e be 1 month pe pe pe pe pe pe pe
2: na u pray
5: na me pray
2: oh
5: me da dem 1.5 years me nko ha
2: kafa
5: akwara we otumi do
2: papa nyini
5: ai
2: wanya zezen
5: o 13 years
2: okay
5: otumi doji se uma biti efi ho me otumi fi ho no wanu na palutu na adwen se
2: onya
5: hu me ba we wa me ho e me ho ofi ni pe no afa fo afre we abona ma
2: o ba
5: afre mere se
2: ne
5: bana ba ho akwara na ba ne papa nche di no mehe no
2: on ba bua diza
5: on ba bua akwara no
2: eti di e pa ne se esi
5: ti se no me no ho me ko ye djuma bi wo ekura bi ase madam fo ne fem na me ko ye djuma no ti me ko ye no da me ba be dru fia na ma me kuma ka chere me sa ah o yere no a o ne na nya kasakasa no waware u wate ana me se ah ma ya se no ne me kan oba me ma ne paper se me ne jai die o ye de koko ware ma ne isa ti honna me sa di mane tu fo mo de bi na me ko me sa wi ke na na me ko ejuma e wa asabi masa la chi bi na me ko ko ye ho ejuma me turu junction so na mo hu se obi a be so mata di da me da mani am ba ba ma no na mbusa se ah na mo ko he fo mo so mo ko school na mi ye no esi di ma mo se mo nje me ye juma wa me ma mbusa sa mo te ma mbusa se
2: se okay se mbusa mo se de de na esi nti pa ma wo ba he ko so ba no wa ha mbese mi bisa ne ma wa ye na ya
5: wadimi ko wadju no menim ne oni waju fo no o ma kwetena se ahyehye ye ko ye no ye ma ne explain ni ne nsem nyina wie I drew me so a me explain me nsem no o mo se mi ntwa so oba anu si every day eno mbu se oba anu se na e ka school anu suku se mo wa se every day every week bi a wo boka 4.8
2: na wo twi bi a
5: o
2: mane ese
5: o mo yefo me so so den time a na wo me ho no every weekend bi a no Thursday every Thursday bi a no me mo penyi no me mfa discussion ni se mo me discussion me ba ni se me mo penyi no 1.2 obi kwa ko tia 1 million 15 cedis na ma kaje e kwa se ndi on fine de ma tia week ni sika no no
2: eti obai me pese me hu se de pote na waju no de ko en ti na baaye
5: ana
2: den a
5: because be ko waju no o mo anu explain ni se mo am so me explain me se 4.8 no se school no me pese me se san school ye de e de man kwala o mo se hen ha omo ma nkwala no ba mi ho fo sunday ana de bi on ba na be ma ne ka se dada me de me nkofi isa de echi ana intu mi pam no se e ba na ma ne dai se ade cha no pa na me se no ma me nkonko ja no na mentoto nyɛma bi yɛ dɛ mfa ma no na ɔno so n'ani ngye mene akwara no nam kwa mu a ɛyɛ kwa no ɔma frɛ me rent wagyufoɔ no ɔma frɛ me sɛ naade nti na mama akwara no aka me nkyɛn sɛ akwara no
0: ɔbaɛwɔ
5: 6 to 7 years
0: okay nti dɛ pɔte nti na wobaeɛ
5: me saa 4.8 na ɔmotwa maa me no maka kyerɛ mu several times sɛ sika no memiamɛsi ni madwuma nso asɛe alala na meyɛ
0: nti
5: no
0: mentisɛ
5: medu nyame
0: ɛnaɔka
5: kyerɛ me sɛ wɔ se ebinom kora mpo tua de ɛkyɛe me medeɛ no na mema nya no atufoɔ boɔ ɛna muhɛ sɛ no daabi adeɛ no deɛ ɛna ɛbɛtumi waba sɛ tukin bi aba nti no deɛ bɛbaa ne sɛ sofar as ɔmo dikla sɛ meni family nko a deɛ obi wɔ hɔ a ɔhu mi a ɔbɛfa me namosua sɛ mebaa ha sei nti na me so medwane baa ha sei sɛ modi m asɛm ma me
0: because
5: school no ɔmopene ma me yɛdɛ ɛnsesa week mekɔfa 4.8 ɛwane fa
0: 500 cedis
5: mokasa a mompɛ sɛ mɛkasa bi
0: ɛyifa social welfare na
5: asɔkɔre ma po
0: ok nti deɛ wo deɛ nti abaa no ka kyerɛ ɔyere na memisa no sɛm
5: meadisa mpɛ sɛ nkwalaa no me aa mɛde ɔ mokɔto arabic english mu because sɛ nkwalaa no yɛ me mma deɛ a ɔmo so tumi sɛ ɛwɔ sɛ mɛde ɔ mokɔto arabic english mu na saa skul na ɔmbɛkɔ deɛ a wasoa wareɛ na wata plate me mentumi saa 4.8 because memma ɔkorɔ no da mene akoma a yɛdebɔ korɔ no
0: ok mamenyɛ disclaimer wei one thing a menim kwaadoɔ a wobɔfa social welfare ho ne sɛ mpɛn pii no yɛtwa boɔ ma wo a agya no yɛtoma wo nso sɛ wo nso sɛn na wobɛnya
5: anti wonyina yɛmbusa me
0: yɛmesa wo
5: meto nyame
0: mokyidi
5: nti na me sɛ anti
0: meba
5: yɛbɛmɛtumi afa drɔpi ama yɛakɔ ho
0: ok meba nti sɛ deɛ woka yi menya nte social welfare personal biara no asɛm deɛ but adisa ne de wokɔ hɔ adisa deɛ di kan wokunu pii akɔtɔ aduane aba natahye na abukaka na abukaki na mububu ne pono ɛna wo papa ɔyii wo no ɔde wokɔɛ ɛna wokɔ no wo papa afa ne property wo nso wofa wokunu property ɛde kɔɛ ɛno na nkyɛn wokɔ ɛnya awawadeɛ wasan kɔ ware bɛma foforɔ wasan de bɛma ɛkɔ social welfare ma yɛbunu kom deɛ ɔntimi kora ɛtwa ma ade maane so kaka disa
6: maame pakyɛ wo mene ne nate ɔyɛ me kunu fis no wɔyɛ me kunu
0: fis bɛnya
6: ne sɛ wɔnyɛ me kunu
0: adisa
6: mamentiwɛ mepakyɛ mene ne ɔ wowɔ bia wonne bia
0: maame
6: pakyɛ wowɔ bia wonni bia obi a nti yɛ kasa meyɛ adwuma metumi du 3 months 6 months woma me 1 cedi ɔmbɔ akɔhoma fiti a mewareeɛ fiti a mewareeɛ wɔnya bi a na wɔde ma me megye
0: na yɛbɛngi gyangyafoɔ yɛfit tehyɛ ho den yɛnkɔ adisa
6: maame pakyɛ ɔnya bi ma me a megye wɔnya bi ma me so a mekɔ me mame wɔ sɛ menne bi kɔ a na makɔ me mame
0: wɔmɔ
6: akɔma da wɔwɔ bia wɔma me ɛna meka kyɛ wo sɛ ɛnyɛ da bia na wɔma me meyɛ adwuma wɔti metumi bisa ne sika mede ne napa kora ma nkola no kyekyɛ skul na saa tam akola wei na wɔ class 3 mede ɔmo teachers number ɔmo teachers number maa no ɛtɛbɔ bi kora de sɛ mɛtua sika no mɛtua 2 months sika kora no sɛ wabɛtua 2 weeks sika nyinaa mesi mede akyirɛ a nkɔla no ɔmo nkɔ
0: skulana
6: mesi mede akyirɛ a ɔmo nkɔ skul no ana megyaeɛ meyine tiwaa wɔ adwuma bɛsɛe koraa nti mesɔre a me so mɛdwuma bɛsɛeɛ mi sora na makwa mi ma mi wo mi sisa nkola no kwa na ya didi na ma chichiru wo de dia brɛ wo
7: every wase wo
6: asi mi ma mi wo
7: ai e dia brɛ
6: ai mi ka se awo mi eto bebi kwa mi ka sa ware mi nye bia mi papa wo ti mi ma mi sika na wo adi drama ama mi sika se mi nkotena asi mi papa wo firi kwa nsuma na wo nko pension wo mi nye ma kura ye different wo de mi de kura ba ba si wo nti ye wo num ni nyina obi an mi papa nti aya wo de wo wo three letters from ka
7: okay
6: enti mi wo frequency ba mi de na efes ansa wa koye fi obei baire bidie kwa mi mi de chew ache ama efefo no because mi se makache okura se mi kuna ama mi ska wunji ndi mi bra mi de ne chew no so we driver no bra mi aduane se se se wa anya bi ama mi na so mu ma mi se yin ai ba ko de bia wo ba mi firi mi ma mi wo na makwa nwa aduane no mi ma mi wo niye nyina adi nkola ne nso bedi na ma tibu di adi abrel me befia na mu ambo me akoma na wa kachi me se me ma che na wo didi matam eto me buka obu me man kasa
7: nuru nuru asale da ne bawo
5: anto re
7: ma me adi za me tiu me nso anse ah nuru wo ma ko homa obe ibo ma dia obaba didi ba no ni adi a na wa sa ka che se wa che wa bre wo kono aduane wo wase fie ene de bre wo
5: oma
7: ha ma se wo yisu mu so wo so
5: ye
6: se
5: wo
7: ma mi ti adisa asa na dane
8: it issue no
7: kafa da bi sa ba ma no so so bi
6: ti enche ne kaka ka na le
7: jigita ne ba wo di apepa
6: obi a twa so obi fane do obi fane ni ni sie obi a fane
7: adiza yenko kafa etu ko no aduane ne wo ho a wo ba wose wache na wo ba aduane no a wo de ba no woni bi
6: odi
7: bi
6: odi etu ana ekire mi benye mi nua mo ma mi sika kakra Mr. T, mi koto go mi kwa kwa iso kakran kakran. Enti aye se won bo mi akoma ni scan engineer. Scan is here. Osu e tire nu, ube mami scan bi, ube mami scan bi kakra. O ma o scan. No abaka se, size scan o mami 10 million. Mami 5 million. Mi di mama wo fa ma o. O be da o a ti scan ni a what side ya ma won ni. A side ni ni na. E tire nu man kasa. Enti na no mi jware akola na mawo no mi last born mi jware no na o kasa ana mi kasa e nsu wa san so wa cup ni o di nsu na aku mi wo mi hunyi na
7: nsu a o di dware oba no
6: da bi o san wa akura mi no wa di ana nsu ni fa mi ni se
7: ada no se se was why dey
6: was mi o kasa na mi kasa
7: ana o ka dey
6: was ma mi pie wa mpie a mi ma mi mpie so wa ma is kami ni nkwala anu ana mi se mi ti mi adi achi se nkwala anu se
7: shwe na minye beba na diye niye bra bra tona si diye na minye niye ma na kwa nye ni be sore beba na ya kong yes adi sakaza
6: enti mami bi tiye fiye mami nu ma fani ti se mi mami wono suwa fami ti se ni ba fita ma utu baby ya mi se mi kwa na mami na akache mi se mami unko o pisa mi se aden na maka se mi ni sika se ni sense ma mi ni ti mi ma mi sika but mi ma mi 2 months sika na ma na mi da yet talk money sa ma mi ni what e fie up to now
7: so the man na re
6: what the mami asa mi ni sika mi nyima na se mi ti mi nye mi nyima mi ti mi nye juma nti ma mi ni what mi ka se ma mi ma mi asa mi mp abonti ni pe bibia mi kan che no we rent fie o
7: na adize be me wo se o mo wa ko ma oh yo onye se ana wo papa ko di gaba wo ni anom na ma osika ana wo sa tena ho ma ni di wo nye mo aden ya che hanzo kaka o be ma wo mo awa brabom fa na eso fa won agi ni da to family planning
6: se wo betu kwan
7: akwe
6: se aya wo kwa libia
5: ya me se mi sa no se
7: wa bi san
5: me ma waro wa fiscal
6: Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no. Me sa no.
5: Me high diamond me
6: discount. Me high diamond me discount. Who discount? Who di mami?
5: The lali for kro.
6: Ubuwa.
5: Sa di ni na kaho ana ma de ko
6: e. Me
5: first one the high diamond me China.
6: Ah,
5: that one is two.
6: Me ba me ba. Me ba me ba two. Me me wa dance for the day. Actually, it's the same. Who die? So who die 12?
5: Eh, Odia.
6: Die 2. Aya Odia, me nimsa ya Odia. Me nimsa ya Odia. Because so me na me no win the tonight. Na who see say eh die no.
5: Me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me
6: me me me me me me me me me
5: yeji mi dan bi a ni ko discover me mane de ko na ma ka che se nyum bre me yere beba
6: obuwa
5: nyum bre me yere ba no de ka
6: iska no obuwa
5: ji ska na wo yiri hu se wo je dan se
6: na me ko social o
5: de ma
6: to papa bi
5: de ma
6: malan wo be de
5: beba de ma wo ye friend
6: se na malan ka che me se ma ma mi discover ma wukunu wa nya paper ma me ana me se oh dada no atama me wo fie nu na wa nya paper ma wa wo se da bi 3 months, you know, you call 4 months. Me man, 47 million. And I say, ah, why am I making 47 million?
7: Yes, I know what day I will tell me the man how many seconds.
6: 12. Ma, ma, me can't.
7: How else you would die?
6: Aye, ma, if you are meaty, fita, why yes, sir. Ma, me can't chile kakra. Fita, why yes, sir. Me ni niku ya. Me oha, oh, me ni mse, me ni wanku. Wa we, ana utu pununu. Me ni mse kwa watu pununu. Ana ufire me papa. Say, aso me sisa wan ba ade be chi na ba ku ewu mi da wa sa wan wa na fira mi papa mi ba
7: nuru wo fira
6: wo fira mi papa
7: na ka ta shi papa
6: da ma mi tu wa sa na mi tu wa sa na mi se yebo mi punu gung gung gung so ade asa na mi se ayawan ya ana mi sorry ya na mi si baba an aju we u kwai na wa ba asi wa si ukunu na fira sesi ya mi nu mi ni ana mi so mi fira obras ana mi bra edi moto be fa ni se ma ba be fa
7: wa e di ana na esi wo si ono si o pie so ko to aduane
6: obua mi ni ni kun ya ana ajo nu
7: nti boku e mu fa na de ana mu fa
6: de bi an fa hwe mi ni ni kun ya kura na mi ni ni eku ya na ana mi mi twa be bi da mi ni akukola mi ni so kwa wa fira mi papa ana papa ni be bo opunu no se a wo kunu na fira sesi ya afe su ya ba su ya frere ni sa wan fa ko nu ana mi si sa ana mi brasi debe na esi mi si o mi ni ni nya kasakasa bai wa pie kura ako ana mi bra ni bo si pie bra mi si asa wa tupu nu nu ana mi si wa si ana na wa tupu nu nu wa ji na wa ko wa na wa woni mi papa o ma frere wan fa na boy bi frere ni bi o chire
7: o na go be sey
6: 8 abo
7: and you make 8
6: a pound
5: each
7: na 8 abo pound
6: mi na ma da kura na mu benya ni mi ma da mi na ma da kura na mu benya ni mi na bi se ma da
5: o ba e man di seconds e bi ko
7: jo no ba fie 9:30
5: be fere le papa le baba
6: so da da mu ko e di sala mi mi ba fie o ko wa
5: e wo phone so several times
7: ba na o ba se se me ba o nuru adis abe wan bi Udo adize biem ebi mama me do no biem na mo na eja me akware ni ma hu de meka
5: me ne ye kasakasa ma ampa no no ni papa na be fa ne ko e ano anso na de ono anso na de no ma ma ware enti se wa sa kwa kwa kwa kwa de na kwa na kwa kwa ware ama no
7: me say tie yi me masem na no what I say question to answer me say adize udo ni biem ba woni na wo nine de
5: Dabi.
7: Unde ni biem.
5: Dabi.
7: Wonye bi.
5: Mi ni ba o.
7: Nti wo yiko e dise, oja wo dise.
5: 3 years.
7: Ti won fa bi. Nuru. Won fa ja.
5: Dabi. No ba bi.
7: Chadi an sin se akwa.
5: Mi no ba bi an.
7: Ante se hu ju se mu kwa. Ah.
5: Because no hu ju no ma.
7: Uwe ye.
8: almost I don't know or see say we are not their share or bunny call for sano their church because on person better to decide no Debbie I didn't know a yes sanity or babu me and say what I say Debbie on one of the good I am sano no a boom me and watch as if oh yeah na you need to say one ayi
6: mammy pacho oh vitamin me kwa 3 years no Bisane se ni busie ni wane ba mi fie ababeka se eh wuni adiza
8: ku na na wuni ni nya ye ne wakoware
6: da bi mi ware ye format ri afene ko format enche ye because wa
8: na na wuni
6: show 3 years 1 cd kuram ba ye
8: tie adena
6: wa na mi na mi show mu ma
8: tie adiza
6: wa na mi 1 cd kuram
8: tie tie adiza eye ntokwa na aba
6: wa mi best sami wa ja mi o wa ja mi da da kura wa se mi best sami ni wa fra mi papa se o ye best sami ni ma wa be ware mi phone I say what debia was sending me picture picture say wa hunwe ni wo fe che hun wa hunwe say wa hunwe
8: eh nuru
6: san san mi bua
5: me
6: mi bi san san san mi bua
8: mi san wa
5: me ma say no
6: wa send me picture
5: picture no ma
6: say me phone I say
5: anka o de boy
6: say na do nya mi sesia say wo wa nya sa ana yen fo quran bra wa say na wo fa say wo be wo sesia
5: quran no bra wo papa so na tell kama wo no so ta ba quran no
6: say
5: wa ma me bubu me phone
6: wa wa bu ku nu bia ni magana
8: ba ba ho na so say no me ba ho so say aware ne de nyina enti asese agu me bo a ehun de nyeyi enko da ne hwemu no eko social welfare no say ne koy me ba ba ba ho on de panyini kasawia na ewi
6: mama me pa cho mi na me de ne kwa social welfare
8: de enti a
6: me pa cho nkwala no fitia me koy no one city kura mai one city kura mai wo mhwe nkwala no kura wo ni busa ni bia kura mbe ka say say ni say ni say enti e tell na me dey na ko social office o and ye no ye free a we ye kasa ye o na o mo bisa me say say e didi e sika me say na ye a me dey ma o mo school sika ye sun see ni na utu o ma me patch sika na e ko 4000 and me see want ti me say me me didi nko ade me ma me nkola na eduane ni bi ID ye nyi eduane ni free mu me dey me person school no won hwe nkola ni school e bi asen pa ko yare kura na wa show o and the worst of this say what a month 2000 say say pay you no na see your betredi who be say
8: say no agi to mu say
6: 2000 what you do man na ban here from mu
5: you do na me say man
6: free am
5: me tell me me tell the
6: day scan my na your 4000 and e cho am
5: say 4 million
6: say say pay you
8: mu ba pay you kwa 13 years
6: o wo 14
8: 14 years you was saying you know was saying
6: wo kwa 10
8: 10 years mo was saying
6: 4
8: na third born was saying
6: third born after no course 7 years.
8: Last one was saying
6: 5 years.
8: 5 years. Got that 4 days, man. Mka four something then kill you.
5: Ma, me my juma na say. I just have me say scan, say scan on me my borrow me so. My juma na say.
8: Okay, ain't it ambassador? Ambassador.
5: Me catch your mum so I'm tell me say daddy because be a me first one me.
6: Who na who catch your mum so I'm found quite in and I won't cheer. Who na who am cool here? Ma, one point you can kasakata say fami kwa antina. Who threat me? Who hear me say? Who hear me say?
8: Baby, anyway, be sure kittens and winya crack or book chrono. While Brand and Roberts have bunny paid deep bunny baby. No social welfare, a friend is a community. Yeah, a friend is a
9: department.
8: Ah, I'm a best of sense. Change up, winya crack or book chrono, Fabra. Eh, Cassa, so what did you tell them?
5: Maybe catch a man is a scandal, dear. Now, me new juma, me tifi. I said, move, you
8: shall not die now. The man had down rooms of my 12. 81 was for me 4 point something. Shawa, woman, who caught the animal must sebby fetch me for being plain.
5: No whisker, even 1,000 a week crop.
8: Me cowbet you, it's a juman, I say. Eh, what juman are coffin?
5: Yes, me to me cold bills who go cobble. Eh. Me ni sa akomano
8: nti ye ni social welfare nkasa se adwuma no na aba fom nti omoma omre kakra Sign na ise obetin afford.
5: Debia call.
8: Na ise for say.
5: 4.8.
8: Nti sign na wo hwa adwuma say obenya.
5: Ma. Nkwalanu na mpeso mo, me sise omo school.
8: Omo ko school eh?
5: Omo ko school pa ko so.
8: School ben na beso di obuko.
5: E do obuko se kafia.
8: Ade na mpeso obebo kwa mo di omako.
5: Enna me koka enne nkwala no kra mpo mpene ma mi fama ni sin hu nkwala no bio
8: Adiza ma na na mpeso
6: be se ma pe ni ni
5: nkwala we si nkwala we ti wunti
6: ma
5: nkwala we akwala we ba me che
6: ni amane ba wo ye ofie onu nkwala ni ba na omu beka
8: oye den
5: den ame
6: woni that oni na dan fofo omu ti dem ona omu shi enti kitu ano aya wasi ma mi ndana se ni minim kra nka ma ko unko un adia mi ma peji nu kura se won ko obi on because ne ni kura
8: na mam very mam ataji evanza so taji ele e
5: rama tu
8: come again
5: off
8: screen bye jina se na mam rama tu nanka zo jina Naka jia, e kan bibia wonte. Ana me house anu ne house baba.
7: House soja.
8: Ah, bese kan bi fem. Pache wo. O baba ni. E de twato awoko ne ho ye na ben.
9: Last 2 weeks.
8: Wako ne wako unso wo sheda.
9: Last 3 weeks na e ko. Last 4 weeks na e ko hon.
8: Mhm.
9: Now I said what alcohol. Wa no mako na o kasaka sa se
8: de oye no
9: ah no kasa no ka
8: we de na no ka
9: o se onu de tama mi mami ware nu o ware mi mami 18 years
8: oh
9: no mami mami wo 18 years no ware nu ana o se tama o mu friend ka cha ni se mi mami a ware nu ana o shoki ye
8: oh Oh, Miri Dade, Samba, Wami, Abu Froba, Yenwa, Adia, Yenem, and in you cry.
7: Oh, what is it?
8: Adiza, Samba, Wami, Abu Froba, Yenwa, Adia, Yenem, and in you cry. Hey, broken hearted.
5: A summer of allow you know, can you cash in on me?
8: Hey,
5: we do not mean.
6: Nuru
9: wakasama se obi kasa sasem we ka kire mi a mi hu sesi a
8: oh
9: obi anka
8: nti o papa o do no mebo a unti mi twantwonto no so ono kwa wadi hu adanse pa se time ama me ko ye no
5: mabusa o se o ma no ana ma ka wa no ko mo a kire oda
9: ah waka
5: me
8: o ka se
5: me ka se
9: wo se Mimma was Satan.
8: Meaning, and the Ganja was in his Ekumwa.
6: John of us,
8: yeah. Naya Bingi. And never be a Yazo, never be a number.
6: I see a fazo yagate and I see
5: you.
8: It's almost it. Robert, me perceive a pretty idea. Nuru. Obey home, we need crassed or sick as an Obana cry, not to Muse. Say, Yanni, I'm a beer and Cabeman going on.
7: Oh, said the free baby.
8: Going out,
7: baby, never. Because upon whom I did say, send Cabas and Colla, really sick as some more.
8: Can you ever far?
6: Come, you call Fion, a tamami, a me papa, yes, I'm called Fion. Anka sata mi still ya no ohwe nkwala no sa wonni bi kura sa wodi dide bi ya ka kra kura sa sata mu ye mane ni ska wa amonani ni
8: nuanu
6: se won so ma mane nkwala wa ka kra nkwala ni se mi hu mi nti won fa sika nti
8: enti
6: no wodi ska no ye mane ni ska se won fa ma nkwala ma se se mi nti ni ye djuma wo ska ni na se se we kura e de wodi 15 cedi
8: beba
6: ah
8: Mm.
6: Adiza.
8: Adiza, me paucho. Ube she open na o she dada na. Aware nemu na o start she.
6: Debi, na o sie. Echire na me hu. Ah, echire na me hu ye. Me hu ye no. Obua, me hu ye no. Me ba. Ana wo ka kira bi se woni papa fo bi. Debi,
2: papa fo bi
10: wo kasa munye
2: o buwa
10: me me ma
2: se ka ma ko to wi me na me ba mi sa pa me wo ma mi mi do na o je bi o ma o bu na o je bi o pa se why na di se woni me kasa se si a wo da se pe sha wo
10: me mi nu kasa
2: wo buwa wo se mi bebi a mi di ni ma e wo se bebi a mi di ni ba ko bi a wo nu wo be kire mi nyansa sa na o ka
7: tire e te te adi ze te
2: ma cha wa ma nya
10: me
2: pa wo wo buwa wo da buwa wo buwa sawati wo chantro agu mi wa ko wo ya bia na wo ni ha na wo ni bia ni wari mi ni ni wari no ko na wo ni bia na wo
7: ti
2: oda
7: assembly
2: ma
10: oda assembly
2: wo buwa wo buwa
10: wo
2: buwa wo buwa wo buwa na wo ti wo buwa na wo ti sa wo buwa ma che agent wo wona dan fu bi wo wona dan fu du o wo wona dan fu du o aya mi frukwan suba mi to aduane mi wuba mi wa wonnim se kwa mi kunu wo ma mi ska wo ma mi to aduane besu wo de bia na danfo ni se ma mi ki mi kwa ko charge mi phone wo du fia na wanu aduane kwankwo mi ansa kwankwo fo na we nu wo de bia na wo sesa de aka no achichira akwa de bia ni anya sa
7: adiza beba eye no me se mi ni social welfare meba
2: wo de bia mi no beto nya mi asema wo aka se sia wo da acha mi ntro no mi di ube mi debi a mi mensori tu wokule kwa abo mpaye pa ama wo
10: ayo ene mi mwa shaa siye
7: siye
10: kwa
2: mi debi mi wane
10: ebi debi mahu eno na meka
2: nuru mi na mi kwa toma maja wa ama nyami maja wa ama nyami maja wa ama nyami
4: nae ma
7: siye
4: ma mi misa kwa shi
7: misa bako pena nga mpesanka yetu ya nae sisi wangu
4: ya ya uka na that is the fact but asembi wo mwa mi pese ya draw ya ajuni sisi when may say opeso de ne manu eko
10: Arabic
4: and English enti ubi sa mami na nka mpese mama
7: o kabete na no asem
4: o ti na no asem se opene so na ma bisa ye pene so wi anso na so mpene so na ma sa bisa abrantie ne se na school now de konde ye ntua fi sa na
7: social for ko mu bisa ne sa
4: enti na mi bisa se we yi ne de na no a me ti oyina nyam bisa no na ma bisa se school now de o mo kone de ho ye ntua kanti ye ntua school fees ye ntu books na ho nso abekọ ne se
7: okay because of say omume enu nyina no me mpese meje o ma di nti me pe the direct verdict from social welfare
4: and yes social welfare ho de no
7: me pe at the crown mo de ko ya arrangements o mo ne ne ye all these facts no e be wi a na fe no ma bi sa wo omume enu say now no di nti be me ne ba ha it is a social welfare man say oh e bi kwa na be me ya ne me bi a wo be kwa ni ma na ye sugar ni
4: onu no so de ne ba school no so de ne ma ne ko onyi anu sa wo ye ntua school fees anu
7: aha ye wo betin e bi say
4: no ye ntua school fees ye nto book ye ntua canteen ye tua na adenti na difference de ne wo mu nti anade na hu ye nti a
10: person difference wo me de I say Arabic and English na person man ya
7: na da da no
2: ma mi pa cho bi sare se nkola no sko omu ko no woni mo ana se se woni am bi sare se nkola no omu jina sen eh wa to bu kwa mo omu da na se sen mi pa se yam bi mi bi sa wo ya no ma mi
7: eno internet me se to bo ma mi ni social welfare nkasa se se eh nuru against social welfare and you eti social welfare is a big eyi a oba aban ne de asi ho se emoa wa afo ne nkoda nti ye misa wo mo se de na asi na afai de wo mo be ka no yen ya akwa bi ba na yire so ho na ede ko ana me bo asa nti ye ntwe ne ye ko ho ansa no what the mechanism asa wa da ma ana nka bi si wo bi ka pacho wo bi ka o mai
2: ka da magana ko fa di mo tu
7: pacho me ti
10: pacho ba ka se ko ma ke sabente obo wari mi no ni to oha akoy nim kakra atem bia complete na menim se aware de ba all miss kasakasa baba mi wa da ku no frame me later anaju me ba no me ba be ma de woni ne irukura ba me chen e no frame me mi se why no wasi mia baba ma de za ku no ma de mi se ai wa mba ne anaju ya de bi si no asema besu no enya som kitua
7: nuru wa
10: enya som kitua enya som kitua that's what daddy me see baba ma catch we say enya som kitua let me say ah sir ntini nne ba ko bi ho me friend we say onu wo baby
11: ɔmi yɛ tu ɔmi mi ma ba kupɔ 11 wɔn mu ɔwɔ beebi nti mi fɛ ni nu ekitoa no na mi ni fɛn tu nenu na mi ni nenu kura ba mi ti o de moto ba ɛnu kata si asɛm si na si tiɛ fa moto no fa mi si si a ni ɔnkɔ
12: asɛm ɔmati ni
11: asɛm ɔmati ni ɛnyɛ mi dɛ yɛ fa moto no ba ɛkɔ.

0: Eh, what so are these? Eh, kwati woti na ate hu wifu kwati de. Saa na te. Ah, saa na te. Eh, ano a. Eh, ano no. Eh, me se se. Ai. Me ka se.
1: Madam, ma min ka sa mumra mi hoto ne. Me mi sra madam wuruba. Ma min ka.
0: Aw. Kafra. Kafra. Nuru.
1: Mi akwasia mpeni. Mini misem mi kwati sori te de kwati sori e je wosa ba. Ey, mi kam papa na. Ya pisa. Wo abo woni mi nyansa. Abo akwasia fo peni mi so papa na ya abo mi mi nya abo. Ente malen smile of show. O ko malen smile o te
0: eh. Me se mo me mti show papa ni ko o
1: su.
2: E ko malen smile o da se
1: no. Me ba bi ba tu ko
0: tu. Ma ni manen kasa.
1: Ma ni kasa.
0: Nuru.
1: Me se mi
0: ko. Papa ni se me nshi ba me ni de nchen. Ya bo tre.
1: Wasi. Wasi me ba. Ma ho malen smile o ba. Me se malen smile o mbo dan we kre mo ni panimfo o mbo o sisi asam.
0: Emfasi.
1: Ente ni kwa se. O ba mi. Me wo me papa wa bjan ku titi matam wo ni twase wo ni nyansa ko sie mpeni mi ka sa mo mala mala so bana wo
2: ba ba ka sa sa mo mala so bana
1: to jan mi ka sa da uba ru chi e uba ru wa bu ku sie wa chi wo ti asa mo asi
2: me to mo ya
1: ku uba ru wa chi
0: mi bi sa o se o sie u re fi dia wa ya na
1: to mi ka mi ka mi ka so ra mi ko mi ka sie a mi ku ta wa chi na wo ba ye sa na wo ye wo ti mi pa na ti Na mbuka jamala sewa na midon na kemu mitimi muo mi phone a record ya na kama record ya samno na mbuja chio ina omsa u se ei ndi papa wo hwe ni mu a wudi na tam se e ne kwari uti o wanka bibia what wo se papa wo hwe no no wanya akoda o mi a mitonu ko champagne kaka I don't know uche na mi when you near ho sorry akoko akohulu na kedani change abia bampani fo ho mi akunta ko telefone nimu na eko e wo ya kwara man o pia ye si a ohunu o bebi dia ende o ba ende ha de me pini mo mo wo e peni ba afra mal es mal ka tem se wo bu sa mu se na so mu so so mu do ba wari a mu bu ka tem ni na mu dia ma be ma na sa mu bi ya mani
3: oh wallahi wallahi
1: ho na mu se tabi mal es mal wo bu wa wa ka sma che si that time na nemu ye juma na wonu olibia nino mi tell me tno ho na mo mali mo bobo mo ni je enti nino ne wo mu chicha de fro no
0: anti wo mo ya ifo na wa kra woni ho
1: mi no but ma ti se wa be wanya be mo so
0: ma wa hu be ma
1: ko mi hu no wow enti that time no na mali ba ka chem so what wo be sale che enti asama papa no kae no Eya no kura na I don't know undi na o madam smile ho. I don't know undi na so unye. And out where one deny.
0: What there wa say kan. I don't know
1: one deny o madam smile
2: ho.
1: I no baba deny.
0: Me. Madam smile ho kan say. O kan say. You be say o kan say.
2: Me.
1: Wa madam.
2: Dey no bubu.
1: Madam wudi mum sa. Me anya madam smile ho.
0: Na
1: mani no.
0: Na me be sa.
2: Yeah,
1: madam.
2: Me chere chere he.
0: Baba.
1: Mani.
0: Baba.
1: 6,497. Nya kwada.
0: Baba yankodi.
1: Na kwa baba tizim atam.
2: Ne ni nya.
0: Baba.
2: Me ni nya pa.
0: Samo.
2: Me ni nya pa.
0: Nuru. Ana ta shini dia wo manum. Ta shini an makajo. Jai.
2: Oh,
0: I eat mommy jaya dia. Very, very back and very bad. So, why? Ah, Nuru.
1: Oh, how do you catch them?
0: Power see, actually.
1: What catch them? Say, fuck me, some mama. What see? One pay me ban, one pay no quarter and quarter on the view. Me, oh, me, Tonyami.
0: And I was saying, I was saying, I'm ready.
1: Hey, what about your point of voice here? One of the children, what about your point of voice here? I could tell a lie. Oh, one of the children, I'm quoting me later.
2: Me me ka se kokojo leta ah enyo uba mo mu na ka obun ba ba ma na ka se ebe bi am ke bi am tro ka ta ufa ko no ala je
1: wose wonu owo fo ko bi wo no wonu mo di leta no ko alaba an ko ti alai
3: wo fa no afra ko
1: ti na mi ko
2: me ofa be
1: mi ko ko di leta no na
2: wo fa
1: ko no run pio ma mi ni
2: ti no ofa be
1: e se mati what did ma tam
2: no ofa be
1: mati ya mi ni si ni
0: Baba, trase. Nuru.
1: Nessa,
0: Nuru.
2: Femme 9.

on Thomas so awuradie me bia mo anabom pa mo homo bro ene me pambo mo homo bro ene pambo en Thomas wo yesu demo bom pa bian bom pa atele bala kata rekatele ba ashala bala bala ba atino ko vata atele bala ba rabana bana kato shala ba bom pa bom pa bom pa o se awuradie me bia mo anabom pa mo homo bro e ba de ma pambo en toyeso e ba de mo